0: matay, masalat ol. Shkwap inak tagwak o kenchi holomeng sa lishakabanka holominel kyok chak.
1: Chan shakil kana arroz, hanjo kinsh kaushlenkil, habala china bayaklinch ol. Laat na kanawla o lahralchoch na kaysapli beche ku malahing kanuko esh kanapchis akong.
0: Ilkawa matay. Nik ay sa ilaj ol, paansh kawi laj ol jits akong utsik chok kuchil. Utmach inaj ol, nakanaw nak chalen chak tiyogo chak kialbal kake, renak ek se ahli kakulu. Ut tiyogo rilbal ruli kialo kayaan, sa shkambal chi ubeh likatenamit.
1: Hay un juez sil nash kaya kers, rikinstem si tuminali embajada re Suiza.
2: Barjo asikik tua mas
3: sak acip al santilhu Emmanuel aranta atau kila paji santilhu udlibi chilebal sakas na atin ud sakakci kwanak kwi rishlik santilhu udnabal chishkomon
2: barna kanaka
3: asa radio felicidad barrio el porvenir nakchishk adli colonia militar poptum
2: shinko otara chakchakwish yo o bi

Tainin ka chinom tehinan sa ilalich ol hermano sut hermanas chiruli lok la hona la in nakikirita na kwenko chiruli kutang Lunes 25 de Mayo. Ikos na nasa sa likach ol sa hong komunil shbanak. E chiruli hona la in nakikirita al hong kuchila kausap te singkili nashk e chakli kakwa. O ganachi ho ka in zakal hermano sut hermanas. Y Radio Felicidad, George Hula Carancha, Coach Beninquil. O canacui, hermana Alicia, Chisaz Eschol. Aranaca Queretal, Cuenco Chical, a 10 con 10 minutos. Abananza, Salicachol, Ningushlachina, Laat. Y Sasalachos, Banaclica, Cuanecatrosop, Tesiruk, y la Cabilal, y Rukil, y Loclacutang. Rukilat se kem la bali kausap te singkili na kak uruk ili kakwa. O kanachi ho kain saka na kachioli lok lah kanghela in tishkeba sa ila lechol. O kanaki angheli runa la uto pantyoshin chiruli kakwa. Nakanaw chichanak kachiruk ishteng li kakwa nukoruhing chikwaklik. Lishrahom li kakwa shalnim zishbeli li kachuam. Nashke kuchili kacho am, unashke kuchili kausap te singkili lok lah kutang ka in Lunes. O kanachi ho ka iza kanin kushlana sa hong komunil kakutli lok lah kanghela in. O kanachi ho ka inin kushlana la ata kawri sila santil hu, renat kili ka lektura chiruli kutang ka in.